gagwe ka gore le motheletsi wa Radio Tafel na pele re tsheba le gore ba gola tsatsing la lekhono bana se se kwisha go botlhoko ke sa morlokomolo ba tlhoko sa Kaizer Chiefs ba ke leng ka bule ke no tsena bonnete ba gore na go dira tse eng fela ne tia shala gore ba ke leng ka bule go ile ga lefatsheng la ka ke no tsa se se kwisha botlhoko go feta gore ka gele gore la fa ka ma ke leng ka bule go bomo ba ba bang ba ba raloki ba ile gore ba ralokile ba ralokile tlhopa sa Kaizer Chiefs so fitile ko campaign ya tlhopa sa le doda doba a Black Leopard e fela gona taba metso tsebele gona motheletsi Radio Tafel ke mara re tshela iring ya bo seswae go mega ba lefa ga re tshela ile gore ba go bola tsa tshela le gona mo stationeng se sa go theletsa batho thoma fa ka moremadi montjane ke le gore ba go bola tsa tshela le gona se lo gabo wa go bola re happy birthday go wena ke le bogi a kriki ke le bohile mpoho le na wa gola tsatsing la le khono Justin tsetsile le botsogo yena le tsetsile ka gola matswa le mahlatsi blessing le wena wa gola tsatsing le la le khono le bonkosi le na wa gola Lucia le na wa gola tsetsile le khono morongwa wa gola le tsetsile na se Kate Selani le na wa gola tsetsing le la le khono gape fa ke bona fa le nkwana mapula le na ke re wa gola Liso Solomon wa gola tsetsing la le khono KG tsetsile le botsa mo go wena Vincent Motlhagas o gola le khono kere Samuel le na wa gola tsetsing le la le khono ba ke ba le gore ba gola tsetsile le khono tsela pele re go bona re letsile le botse le tsile le kaone la matswalo go bona happy birthday go bona ba no tsela pele ba sweba e swirika bagale e bile ba no tsela pele ba ne difatsa go botse re ba ipsile ka letsile la bona se ka ba le motho tefela wa le gore o senya tsile la bona re nya ke gore go bebe ya lona

A bona ma chance se venya gago malabulabu ke le dala kosha ye ke ngwa di kosha tshedi go tshe motho a tla re e ka mo gara ga tshora go le botho le go rotsa ka kwa Pitori ka kwa Atteridgeville ha nona le filo le lego go le ka kwa Pitori ba re ke Ludia le lengwe la mafelo a mangwa le gore go fitlhele ka fale eya a ba kaone kudu gomme bana le lengwe la mafelo le o ke le rata go kudu ka pelo wa ka ka boka go le ka kwa Atteridgeville lefelo le Sourceville ko Mshongo a bona ke lengwe ka mangwe mafelo a le gore a makaone kudu-kudu-kudu ka maatla kudu re sa lebelela fela taba boithabiso fela re beletse ka mogo e le gore go ge motho a tla re you know what I love the Kasi vibe I love the Kasi lifestyle kwa Atteridgeville o fitlha gore no ke nyako ya ko Mshongo maneko Mshongo ba ke ko Sourceville ka kwa ke bone gore na go diragala eng fela nete ya šhala botheletša rnetle ba tsena ka re ga tapa tša dipapadi metso tse masomepedi senyane be le gona ke tope koša tše pete mafelelo tše le gore ka gare ga taba tša dipapadi koša fa greedy ke lena le koša go tswa fela go nonso amadi.

0: Talente a ka ra kgwedi ya bomme ele yena le hlabile wa ga makwana. Wow a re tshola pele re halala bomme halala
1: yo
0: saranda mona a hlabeka le rumole teme wa itse ba tabe wa ke
1: itse wa ga botse fela
0: ka ga sa hlabeka le rumole teme ha ona mo tlhaba ka lengwe gape
1: ne rumola go tlhaba right
0: all
1: right

0: kwa re poledishano e tswela pele.
1: Ga re bolela ka memory ya botsebotse. Re ba re bolela ka mangwa go tswa kae?
0: Memory ya ke motho yo e le go gore ga a bone go gone jwa le ga re bolela. E fela ga se a bele wa a sa bone. Memory ya o belegwe e le motho a bonwa a re ka mengwaga e ka 6 years. Ala tsena ke moko o rugo re o tsena go ka German Needles ya ba wana wa ma go mahlo aka. Batswadi ba ka ba se fele pelo ya ba ba nyakishana le information ya hore na ba tla isha mare ya mabeleke kae. Ba thusega ba hwetsa motho yo mongwe e le gore o ba hwetsa ka sekolo sa Silwe. Kana ba ka isha gona mo sekolong sa Silwe. Thoma ka mphato wa A ka nako ya rena bo e bitsiwa A e be le di A le di-B ya ba gone ba go standard 1, 2, 3, 4, 5, 6 tla ka 10 ke grade 12 ya matsetsi a legono. Tsene sekolo gona mo Silwe
1: ya
0: ke mahlatse kore matlho a ka be a se a napa a ntirile gore ke be totally blind. Partially ka re be ke kgona le go ngwala ka pene a ne gore ge ke dutse ke gola a napa a fihla seemong se ke le go sona gang jalo am totally blind.
1: Bele me ka ge le boletse la re lebelegilwe le bona go tshwana le mang le mang go bile bjang go amogela gore a le sa bona go bile bjang go amogela taba mokgotho
0: ishebo le monyana ka pe godimo ko kwela fase
1: leankwana bjale
0: ka baka la gore ke foufetse ke le mengwageng ya ge ke sa le o monnyane le gona ke diang ke sa kgona go bona nyana a se ke bone bothata bo bokalo
1: ya
0: ka baka la gore ke be ke kgona go ngwala ka pene ke be ke bona le ge ke be ke bona ba bang ba sa bone ke be ke makala pele ka ngwana o monnyane e fela ka baka la gore be re dula ka fase ga tlhaka e tee re tsena sekolo go tee re no o tlwaelana rano go la mmogo o le jalo re kwešiša gore go na le bao ba bona nyanago go na le bao ba sa bonego
1: ya pele mmemo la ya sekolong sa Silwe ebile laba la fetša mphato wa lona wa dithuto tša ka fase la ba la fetša la ya dithutong tša godimo le gomme la fetša la ba la fetša le ba morutiši la ka re tlhatholola ka leeto la lena la o ba morutiši gorena le thomile
0: ne. Ke a leboga papa, ke a leboga mogaši. Ke feditše sekolo sa ka ka re ka nako e la rena e be e le combined school e le o tloga ka grade 1 ya matšatši a legono go tla ka grade 12.
1: Oh.
0: Le nna ke passitše matric bjalo ka ba bangwe ka o phasa ka mokgwa wa go kgotsofatša ebile go tloga fao e be e le ka 1989.
1: Oh.
0: Sorry, ka 1988 then ka 1989 ka dula mengwaganyana e malwa ke sa ye sekolong ka lebaka la batswadi go tlhoka
1: ya
0: ba di bazari be di sa yatile kudu go bathong ba bašweu. Napile ka 1992 ka ba le mahlatse ka kry-a bazari e tswa kerekeng e fela e le ya magoa ao ba nkiša sekolong ka tsen 1992 ka tswela pele ka sekolo sa ka ka dira ka 92 to 94 ke dirile my junior degree e le go BA 1995 ka dira ye e bego e bitswa HED Higher Education Diploma ya go ntišeletša gore ke tla ba morutiši. 1996 ka dira honors ya tlhakantšho ya maleme ke a bitsa gore ke general linguistics. Napile go tloga moo ge ke fetša ka bona gore tše tša bo di-masters dilo mamang ka ge ke be ke tswa ka lapeng la bohloki
1: ya
0: kare e re ke tswe ke go nyakana le matowatowana gore ke tle ke kgoneng go phutha lapa lešo le go le tlhatswa bosiwana ha ka madimabe gape still ka tšea telele gore ke kgone go diang ke kgone khwetsa mushomo ke duti 3 years extra foji then after ka 2021 ka kriya letogwana la uruta computer ko Council for the Blind
1: Oh.
0: Baba nsinyana ba itseba
1: eh
0: ka dula mowe 2001 go fihla ka 2006 ke toga mowe go tloga mowe na pile ke re ke hwetsa poso ya burutishi
1: oh
0: go le se ke bana ka go sona ribon
1: oh
0: ya ba ke ke thomile gona dibone ka 2006 go fihla le hono
1: mm
0: tsalo gona
1: mm le le murutishi
0: ke le murutishi
1: yo mme motheletsi kwa ga ya ka ba ke potisha gore na le ruta byang le sabone
0: teng ka bolela ka kakaretso ke gore se re se bitsa gore ke curriculum
1: ya
0: tshepidiso go ba lenane o tshepidiso le le le go gona kono ga le fapane ga e fapane tshepidiso eo motho a tsena go sekolo sa motho sa batho ba sa bone go le yo a tsena go sekolo sa bao ba bonago ga gone phapano curriculum e ya swana
1: yo
0: jalo phapano nyana ye e ka ba go gona ke ya didirišwa tse re di dirišago mo sekolong
1: ya
0: gobane dikolo tsa rena bao ba sa bonego di na le mekgwana ye e fapanego le ya dikolo tse dingwe phapano ke gore mongwalo wa rena ga o swane lwa ba dikolo tseo bana ba gona ba bonago rena ka gore na mongwalo wa rena re o bitsa gore ke braille ba ba bonago ba no bona e le didotidotinyana tse dingwe magagana-gagana a mang mogodimo ga lephepe ko rena mokgwa o wa mongwalo o diang o a bolela ra tla ra swana e re e tla tabeng ya go šomisa computer computer ya rena e tswana le wao a bonago phapano ke gore ya rena e na leng e na le legoanyana la go bolela
1: ya
0: le e le goreng se sengwe le se sengwe se o se dirago mo computeng se be se go thuša ka tsela ya seboledi seo se tla bago sewe go pressa a e tla re a go tiišeletša gore o dirile selo sa malelo ka kua ba go bona ba šomiša se re go thogo ke mouse tšhomišo ya mouse go motho a bonago e swana le tšhomišo ya leinana la moisa o le re mmitsa gore ke jos mo go rena mo mouse o šoma go swana le jos
1: okay
0: ke ka baka leo ka moka re family tsa go sediang re na le bokgoni bja go berekiša computer
1: ka nnete ba gešo bogolofadi ga se lepheko bogolofadi ga se bolwetse mmemo sekolo sa lena sa re bone se
0: ya go dingwana papa
1: leankwa ana bjale
0: dira gape
1: leankwa
0: ke ya go kwa le go kaonana
1: ke ra gore sekolo sa lena sa re bone mo e leng gore lena le ruta gona le ntšha dipole tse di botse le le meng la sepedi ke lena le rutang le meng la sepedi le gona bjang go ntšha magolo bana
0: ga botse ga go sephiri se nka re go nka se fitlhela batheletše tabagolo eno ba gore ka nabile la mathomo ke specialisetše ka sona sepedi
1: ore
0: ke dirile general linguistics fela mola go go method ke specialize ka sepedi ke ithutile sona o tloga sekolong ka ba ka se feleletsa kae ko university
1: ya
0: jalo e swana le leleme le ke le nyantšego letsweleng
1: ya
0: batswadi ba ka ke gapotse motswadi wa ka wa mosadi ke mopedi ba e le gore o nyetswe ka sefaneng sa ga Maluleke napile spedi fela napile ka spetsa pele skolong wa tseba gore songa ga ke tsebe nna ke ka bala gore ke goletse ba peding jalo go ithuteng ga sona ka gae ge ke gola ke ntse ke se bolela ke be ke se le sekolong gore ke kgone go tseba makatika ka moka a sepelelanago le spedi se ke tsona a ntirile go gore ke dieng ke feleletse ke le morutisi o e le gore se a se dirago ka phapusi borutelong e ba seo se tsweleletsago bana dipoelo tse di kgatlhisago
1: bele mmemo a re boleleng ka matlakala potsiso ba tsona di-cousin paper di-cousin paper tsa bana ba o phela ka bogolofadi le tsa bana ba senang bjona di a fapana
0: aowa di a swana papa di a swana go di thoma go no swana ka task a ke no go fa motlhala kere ka nako ro anyo re lebeletse ka ga grade 12 a kere task 1 re thoma go ka term 1 ga e sa sediwa sekolo ga o sane sekolo se se seta go nto e ba go ke question paper
1: sana
0: le gona kua mephatong ya fase re ngwala melekwana ya go swana o ka no kgwetsa e le gore district ya rena nna ke mo districting ya Vembe West district ya rena di-question paper tsa gona di a swana e ka ba history e ka ba eng goba eng ka moka ga tsona di-subject
1: yo
0: yeo ke ye ke nagana gore ke yona e tiišele ja go eng bokgoni ba barutiši ka lebaka la gore a re itshetele re mapegeng e be re itsetela motlhomongwe e be re tlo kgetha tse rena re dutile go fela ka tlelaseng jalo go bontšha bokgoni re setela ke motho o re sa mo tsebego e fela bana ba rena ba diang
1: ba tswelela mmemo ka baka la nako re tla tshwanela ko rumapolešhana ya rena fa letsa ke ipina and ke tsara le motheletso le yena wa ke phina a ka polelishano ya ka le lena
0: ke tloga ke a leboga magashi re bona ge le hloka tshedimoso tswela mpere go re bitsa gore tle re fatlose setšhaba sekwe ke a leboga
1: amen re lebogeng kudu motheletsi e be le gona ge ke ruma polelishano ya ka lebo mme Maria e le morutisi gadi ba ba phelang ka seemo sa bogolofadi sa blindness re re hashtag it is possible go atlega ka gare ga bogolofadi go a kgonega a ona se se ka o šedišang go tswelela e le ge e le nna Kylian Mbappe of the radio ke se sepele ke le tee ke sepela le se se aneke o a mabotja matheletše ka gore wa tseba ka metlha gore go ya mašimong a se re swantse re tšee nako ka moka re le ko mašimong le o tshwantse re fela re bea moga mo a fase a re šhitelela ba bangwe ba lemi gore ba kgone go lema gore yalo ge e le na thapelo wa go mašhitano wa setolo sa dikolobe mošimana leng tswela phikoko the Kylian Mbappe of the radio ya reng a tsena setšhaba sa emela sa re mbappe e le gana ge nna ke šhitelela balanao la top 30 gore ba tla ba go tshedimose ba tla go ba fe monate wa sealemoya a gona bophelo ntle le sealemoya hashtag nothing about us without us bye

0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke o le wa itumele mothele jwa Radio 10 thobela je ke ditaba tsa iri ya pele taba go le ring ere go re di nemela le poloko ya setšhaba ka mona province ya Limpopo e dira boipiletso go ba o tledi ka moka o letela moelo o mogolo wa sephetephete ka e barate ba mmino wa R&B ba tla ba lebile go boela mogalo wa mmino ya tumile o tleng Jones ka Meropa Casino ka ntlenyana toropogolo ya Polokwane mme goro e dira boipiletso go ba o tledi ka moka go otela ka gotlelelo le wife wa ona madila ge ba o tlela gore ba segolege gape le o latela ka moka melao ya tsela morutwana wa mengwaga ye lesome supa yo a ile a tshosetsa ka sethunya ke barutwana ka yena o tswa sekolong se se phagameng sa Ramasho botlhe mo Nomankweng o re o tlhobaetsa le go amega gampe ke tiragalo eo se ke morago ga gore morutwana yo a tshosetse ka sethunya ke barutwana ba babedi bao ba mengwaga ya magareng ga lesomeseswai morago ga gore a ba bega gore ba batsiwa ka phaposing ya borutelo ka sekolong seo go le bjalo sekolo se letetse go tla kopana le batšea karolo ka labobedi la beke e tlago go tla ka maana a rarolola bothata bjo moithuti yo gabe a le go itemogela mathata a dithuto gape le go ba le barutwana ba bangwe morago ga tiragalo ye
2: kgone go focusa dikoupi everyday ke phela ke nagana ka bone ke ba le di-netme a krobale bosho ka moka so trabeke yankgobatša moye ga nthuse ka gore bašimane ba ba tloge mo sekolole na ke kgone go ba le peace yaka because nka se kgone go lena motho ya ka tlase because since ba bua they give me weird looks o mongwe a ine motho ga gompha dilook tsa go kua so le ke sane ntlo le gare ba sa nyaka gape because last time nako je kile ra ba tournament ba tlile ka mokase banyana ba mo sekolo wa di-science ba baia le bona so lite ga le ba ntshwaretse le tlhoka kore ga le ba itlong go batše

0: Mangale abubedi zinqumalo ngithathiwe go radio telephone 3.8 FM pele ga fa go rolokechi DJ Tira Butle SAK Masters ba re ngiqwale ngawe featuring General Asim Master go radio telephone 3.8 FM ke bona family tso gore ke le sume go ikela go iriela ya boraro mo le gore nna le wena re tlana play re ruma ke tloba kusha le ba le ba baswa le bokamoso ke matlatsi goma o gona gona ka fa a phapusheng gasho o duchi o letile go tla go tsena matlatsi dumela le tsogile ga botse le gone
1: a wa ke tsogile ga botse ke ra bena e se se itumele
0: a wa mathata no na gona
1: a wa wa re ri ketle
0: ja le re batle tshile bona ba ka iketla jwang le lena ba letela tshe di fi go tloka ire le bora
1: a wa tenga tshepisha ba theletse go re ma mthaka lana lana la baswa ke ba ka muso tla ba re tloipine ere ke pele ke dumediše batheletše ba rena ba mo Radio Turf ka botsa gore ka seripagare kryana go tswa go iri ya boraro ile go boledišana fa le setlhopha sa Mankwe Sports Hub fa re tla ba rokotse ka kgwedi ya basadi ka mokgwa wa go ba le 5 km walk and aerobics te dintshi re tala kwa go tswa go bona ka ge ba tseba gore mo nalolana re baswake ba ka moso ka go ya ka iri ya bone re ba fa sebopego sa gore papadi eme ka tselefe ka metsotso ye metlhano go tswa go iri ya bone re ya go ba le tlhogopelo dišano na le kholofelo ka sa ba re yone e tlabe e re supporting women ka seripagare go tswa go iri ya bone re ya go boledišana fa le masebotsanene le go tshogofatso ba tseba gore mo nala rena baswake ba ka mosomokebelo mongwe le mongwe ka metsotso ye le some go tswa go iri ya botlhano re ba fa motswako se se itumele
0: aa a bona re ya leboga re ya leboga ke kole gore monna le toba le ba fatela ja orna papa di sepela jwang ena ke atswa ke nyaka go ithola ke nyaka go re wena o predictor jwang
1: ora ya pirates a wa tata tata ola ga na be ketla mara na ke dumela gore a wa pirates itla tshutsa
0: itla fit alright aba ke tlo tshela gore mtheletsi ba tla botsa tshona fa go ba sale ba ka mo so ke bona fa metsetse gore ke shupa fela go kela go irela ya bo raro go misetse ra gore na re lwena re na play room le fana no le rena tshatsing le gono ya maima a pele ex dip yang ke ba bu MC ba ra le 2.0 epsine
2: number 1 check number 1

0: thobela le kae ba ga swapa. Hello. Hi le kae?
1: Bona le kae?
0: A wa re gona. E le hlwe byang tjeng la le hono.
1: Bareng.
0: Nga re le hlwe byang tjeng la le hono.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yeah.
0: Ya la re kwa.

0: Was Robert Tobel? Mthe le jwa dithefo ka tsapha le go dumela le goreng tse le goreng ba di buletse di tloga di kwagetse e le ruri ka baka ga tse dingwe tsona ba tloga ba di-cover le kudu le goreng event ya gona e tloba e le mokae ka nako manka ka ba tlhoka boletse le gore e thoma ka 9 o'clock ka di-8 ka nako kwa ba re kae
1: mentsi
0: a gabe le tlo ba re go fa kosha e le gona re kitimela kwa go kwatara go ya go iri ya bone mo le gore tlo ba re go fa ja dipapadi re tlo ba lebeletse le gore ja dipapadi tsetsira le honu di sepela ka sebopego se sefeng ebile ka tebelelo ya leitlho ebile ka ge le goreng a tsaya le gore setlhopha sa Pirates sa loka le Durban City mo le gore ga bjalo Pirates ke one Durban City yone e tloga e le go 0 ke tsele gore tlo ba re di atlhatlha kwa.

0: he what re ma gahlanong le yena le gona it is okay to be vulnerable too gore I'm not okay go mosadi o mongwe ke matla a se bone a e bontshe bokoa kana mogono le gona tabe ke gore re le gore e be le ka re ga segotsi yona matlhatsi ke le gore re segotsi se fela file la ka mo kwane go feeling yona o tlo ntse go dilo go ka lena le yago
1: a e wetu ga isa gatlise go lefela ka go bana go go buditse diphiritsa ka ke go tshepa na gana o ntsha diphiritsa ka tsa ka family issue gore mama eng go direng e tloga isa gatlise go lefela e bontsha gore o tloga o tuisha street sa ka fase a se mantsi a ba botse go lefela
0: a se ba botse ka nnete go di bile e diwa di Facebook TikTok kana mo we e le ka re ga ba ke ene ne re tswang go yona le ba bangwe kgale ga ntse ba dira kana mogono o mongwe a ise o mongwe fase ka re ga ba ke le gore re tswang go yona ene e le mosadi a di ya mosadi o mongwe e bile ka re ga kgone ke basadi go ka ya gore comment section TikTok o WhatsApp Facebook o kra e mosadi o mongwe a gabella mosadi o mongwe se lo foreng a emele na a mo femaile a mabotse oo
1: e sha yona kholo fela e tloga e sa bontsi gore rena batho gra rena batho re tlo re sa shumisi yona social media ga botse and nna ke a tsepa ke a dumela gore motho a dile social media a idea ka tsile lo rena ra e shumisa yana o tlugula idea ka tsile lo gore ka tla re thusa go ka lebella mo Facebook ba tswang ba apply mmereko mara metse tsena go sa bona di link tsela di tloga di tswelela go tswelela re bona marugano ka go se o shetse o bolela gore mosadi mo khala tloga a isha mosadi mo fase ke tsona je re di bona na di gra tsona tsebo ya nnete mo social media di tloga di ga kholfela a re sa kgona go di bona ka nne le go rwa tsena WhatsApp gra Facebook go tloga gre go tloga re kgone re go tloga ka iri ya bo senya iri ke re a wa re etri a go ne ntwe botse le rutla go e bona mo social media a sa kgona go ithuta yona kholfela ene yo tloga sa thabishi ka go bona motho a di le social media nna go ya ka tshepa kwa ke ya tshepa gore o tloga a nyako router le tsene tse maele o botloga o fa bathelete ba rena ba radio tef re ka tloga re le gona re posta dilo tsa go tshwana le tsa motse le gore nna re ka supporta bjang e basadi ka ge mo re kgweding ya base ka go ka lebelela kolofela gore basadi ba majitsane ba tloga ba bading ba goga boima gobane ke ya tshepa le wena wa tshepa wa dumela ka ge wena motho wa mosadi gore go tloga go godisa ngwana o wena motsadi bo itre go tloga go bile boima kolofela
0: ya go tloga le boima ka nnete ebile gabelo go ka tshikana ke gore go ka dilo le yago basadi ba bantsi ba tloga ba posta e bona papa go bana o na le sound engwe ba re a ba ondli a ke tlo e bona na le tlo go tsa gona matlhatsi ke le ka setlhokomeli ba re a ba ondli you know ile single parent go dutsa basadi le gore ba posta le tsa mohuto mso di baby daddy a chabile kana mogono weng so a re sa le re basadi ke batho le gore ba dielo tse dintsi ba bangwe ka ba sekolo peer pressure mushumo o bua ga sa ntse o dienge o tlhatso wa shene o ape basadi bona ba tloga ba swara a tipa ka bogaleng ka nnete ntho le gore sa ntse ga nje jo ba tloga ba idira e le gore go ishana go dimo as women we have to lift each other up kama kana mogono weng a wa re tlo hina ile ruri re fetile mafelo a tlhogo pelosana le tjatji ka sepolo go dumela gore ka nnete ntlo ga lekwele e bile re tlo thoma go dira bokaone go ya kwa pele ke ba re go fa kosha e bile re itu setse kwa pele re ga re tla re ga re ga tla mpolo kana le killer rena e la baswa ke bokamoso kana mo ke gore di tef 103.0 FM the only station that listens to the people ele nna kholofelo le mahlatsi re ne le wena re go swerekeletsa go

0: Sepedi sere le kobiwa le sale le nanana moswa se fite ke thuto le tshimusho o baswa ke boka moso mokibelo ka iri ya boraro go fitla go ya botselela mathapama Radio Turf 103.8 FM sitishi sa botheletsa batho. O ka ba o le boy rama mabulo
1: kgweding ye ya phato Radio Turf e keteka mmogo le Afrika Borwa ka moka go gopola mogwanto wa basadi wa histori wa 1956. Ka la senyane Phato ngwageng wa 1956, basadi ba go feta 20,000 ba merafe ka moka ba ile ba gwantela Union Buildings ka Pretoria go ipeletša ka melao ya kgethologanyo yeo e bego e gapeletša basadi ba batho baso go rwala dipukwana tšeo di laolago mo ba ka dulago le go šoma. Mogwanto wo o ile wa yatwa pele ke bagaladi ba go yetša Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa le Sophia Williams de Bruin ga mmogo le ba bangwe ba ile ba iša dikgopelo tšeo di nago le ditshaeno tša go feta 100,000 go tonakgolo ya nako yeo gomme ba ema mmogo ka seitumetsotso ye 30 ka tiro ye maatla ya sebete le botee. Ge re tlhompha bokgwa bja bona go rarela le kgwedi ye ya basadi, re mpšhafatša gape boikgafo bja rena bja go aga bokamoso bjo bokaone ka go fediša dikgaruru tša bong, go tswelela sekgoba sa megolo ya bong, go maatlafatša basadi le go netefatša gore ngwana yo mongwe le yo mongwe wa mosetsana o na le phitlhelelo ya thuto ya boleng le dibaka tša go lekana. Go tšwa go rena ka moka ba Radio Turf, re lakaletša mosadi yo mongwe le yo mongwe kgwedi ya basadi ye e nago le lethabo le lerato. Radio Turf 103.8 FM, the station that listens to the

0: Get in touch with us on WhatsApp on 076-914-0815. 076-914-0815 on Radio Tab 103.5.
1: Radio Tab 103.5 FM station no shisa go thile tsa batho. E o sala gona gana mo ke ebile re ka re ga sripa sa mafelelo e salane le khila ba swa ke boka mo se bile bethile metsotso ye le somi go tswa go iri ya botlhano a hore la boga yena ke feel o tlile ka ditaba tsa iri ya botlhano ka go buja ka re sa ile gore ya pela tsona go mme ke tsapa go dumela gore a o fa hlulugile abelo matlhatse ke a tsubelela ka mo ke re ga re tlana le khila re na ba swa ke boka mo so ka ga le hore o tla re bolela le reng ge re feletsa le le khilarana la baswa ke boka moso re feletsa ka motswa kwa go fisha o tla re fa motswa kwa go fisha ya ba o enjoya o abina re thoma week ba re weekend le thomile e thoma ka laboraro bo se tshe thomile ka laboraro ga ntse re gare ra e feleletse ebile re tsena ka re ga long weekend ebile sa sa re ya go keteka letsatsi la ba sadi se mmushwe le ga le gore re ka ga kgwedi ya ba sadi matlhatsi ka fela o tla ba re betha ka motswa kwa go fisha bona bo fateki go biniweng botse botse

re le the 403 ponile from the city no fisa go thela tsa batho mo le go renga wa sa le gona gana mo king e bile re go file motswa ko o magethe wa go fishe ke sa follow mo le go renga o tlo go enjoy le ka hona e bile ga melo bethile misutso ile sumi o ya go iri ya botshelela re ga re gatlhela nna rena la baswa ke buka moso ka le matlhaso re sa follow go bua le go raua o tlo go kholetse le gore ne re go botsa tsona tsa tsing le ho women supporting women ga pa bile re boletse le ba Mankweng's sports hub o gana fa we ebile ka nako sa fetse go pele re tlo ba re gatlhana fa le balenaneo la get together ba tla ba botsa le goreng tsatsing a le gone ke se le goreng ba tlo go ba le tshwaretse go ya go nna le la get together ka moragonyana nna le matlhatso re tla ba re tswa ka se gomme re sa le tlogele le tlogela le balenaneo la get together.